0: are greatly privileged to receive a servant of God whose life has been marked by unwavering devotion.
1: Bẹ̀tán dejo hàn yẹ kó wọn dá pé tán gbúdọ̀ mẹ́pọ́n tọ́ bíblù tán pásítọ̀ evangelist nùkan tọ́ christian lẹ́tàn tọ́ àyíhán lẹ́kùn mẹ́ ẹ̀kọ́ tó nùgbó òkó jíọ́ ìtàn ẹ̀ máa di ọlá náà pẹ́tọ́lẹ̀ pópó hu ìwẹ́ pó gbódò tu wẹ sọ́mẹ pó gbódò mẹ́susu wẹ ẹ̀kọ́ òfún nàádó sọ gánkó tó wà lọ wíwé gbódò àyíhá ìtàn blip. Blebu po hana jiwe yawe. Pastor Dr. W. Kumi we nyon e na Devizan wiwa. Devizan eton koyin te nokli. Ema yin nado dwa ni dan le chokere. Chegwa nado nyi ye. Bungwe de meho. Sisteme nado bekpla. Beto lek po to awa. Lek po jito kwa leto me. Nukanto nyi eton. Koyin me nwek mafo. Dogbo nu mi mo etan dari do teno kli kli me kpodo to ma hwa go to okpono wewe to me dogbo ho etan dari debizan wa to su su nu kan to christian tele eko na hwo na do sin okuno to nu gbono yin me we na yi se na le po yi ko ha yi lo to na do nu gbono hala pe mi ma yi to yi do to awale po jito akota le po me eti do nu kan na do jiro yi se na le po na do de do apado po nu jante le po bo se de do oko jiwa o to ti po do se yin ko do po do aka u kan yin ko le po yin ko jesu christo ina utu le mi be mi de plito o pri eto mi yi se do jiwa ko wura o na de bi eto po do oko ipon popo na do hin ha mi ton che yoyo po na hu won yi se mi ton bo so na han ran mi na Bekpela me da koto a holdu eto me. Me ho, me me sunu, me me yonu me, me yiko me hon. Eno tu, jale pondo a foto echi. Le, mina ya iha, mito le, kwa do kudo zona. Debizan wato, oko jiwe wito pate, Dr. W. Kumo yin. Awa nukba u. Ho me hon che, da ho kwa, wè nando ting kwa do mikpo to fi. Meni bekpo do oko de tonpo. Oto mi dokpe na we na o jirehi. Dokpe na we na dagbe watoe. Dokpe na we na o wanyi towe na kpeto lekpo. Mi dokpe na we na tutitu ato to mi me na do demi. Bodo na do demi chekpo nu. Oto mi hala. Na mini do wa ojuro to esan aiha mi to me. Okru na onko de na kpetole kpo to fi to drei me. Dike na amesi sa to e. Ni wa dokpo dokpo mi to le ji. Boza kpetan, boza me to le koloko. To drei me. Mi ko de okuro na na wa nu e mi ma ko mo to pe sa mi tan le me a wa nu okuro na Jesu I come mi o de te Dio ni do na wa so kan si ayin mi to ho do do pon tro je dare yi se na la si o tro je tin Division wa tole si ojiro te sotin. Ojiro te ene wa inu e metin do. Lendo te e metin do. Kuhon e metin do. Nado wa nunde. Le meko kon nukon mose dali. Mose tindo ojiro te e Joshua matindo. Le mi to people ni Joshua. Joshua tindo jiro te Caleb matindo. Mi so fun ni Elijah. Elijah tindo jo je he peto ijenu kan na da ile matindo le edo wa agbanu kan kere di Elijah etindo jo je nue ewo do pona so gan wa do pon jo je ton dali dibie mi wa wa Jesu Christ di dibie me juya we do han so lo me Bosonne azon e enawa Etindo drote e mede fode e jenu kone ma so kan ba tindo ena o to yin da yin division wa to fi e n gbon to fi ayin le gbon to to apoju wa we to ji to fi Nawe atindo trote lodo tita o trote meditator jiwe ko de mose na do wa nu de bo so do tane bo mede bo eti jenu kan na da ile ma tindo na do do hia ye ko de hia ye ko de Eto ni edo mi tin do do te na do yi follow de bo na do na do po me ti le ni yi Awe to to bi wa ni o do te alokeri to Juwe awe yi ro mi We do na mi ti o bo so ke alo yi O mi do yen di oku na Ba mi so de mi de to bere bu han oku na Otro te de tin bo me tin do. Ene wa me sana to khia. Na ye ko de me pe do na nso ke alo yi wu to. E yi da yi division wa to to fi. A yi pass to fi. Me a ko ke alo yi Jesu Christ ke de oku na po won le gan to to epo. Bi aso kan do na mi o je lo aza lo bo ase do kuno yiro we han le bojo kan bo ise yiro we do won gan me bo ake alo yi yo me so ha yi le yo le we na o ti o te na do lesson o preach yiro we to Ye da yo me yi se to nye to me le E de we E me ye wa de me chikba ye wa de we Bo so do we ha Do ani he si sen po do na si sen to ni so no pe Ati do do te na ita to ye de we Jo te lo de United to akoke alo yi. Bodo atonto wa indo o jo te na iya zona me. E na mo se azon ipopode. Yi palo de. Ema indo ato jo kuri basi bodo palo popong. Ati do azon ina me san jiwe awe de. Azon ye na we san okuno de we na do yibo e wa nwe ye de gbe na we na do wa. Baya awa san ototo we me. Baya vye we ati te te abodami. Ojo te te we ati do. Ve na te do don do no azon e ko yi na weji bo na o meche le ni yi he ye te kpon so simple me so nyara do ye to me so o nyara wa ye to me
2: de ye te kono he ye run ton bo he ye ja igba pa gbe ton ji credit pastor ya wo doto credit bishop ya wo doto credit mekponta ya wo doto atido aton ina mede e ndo anote to azon loji wede nu to kere wa atido drote Mose manako tin do drote ayo tin je gbonu san o se lome e ndo e manote bo na azon ikuna ko ine lome Drote ya tindo wa nindo na azon yi na wawutu. O drote ya tindo wa nindo a tindo kondo kwa kwa kwa. Jiwa wa dana mose. Edo nye he, hiye kwa do anon kwa wa wapwa. O kuna dana meye na kondo kwa kwa kwa. Me a wo pon te uga me dopo le mo se ton te gbonu so sungbo la me pi we a lon te to te no pon en yo me a we la po so po I pa lode o kan do po me ti do kan do po po me ti do nu yan mo na do po po me popo Oyura dopo la Azon yina men dopo la Ena wuto Kondopo Le yeti to kondopo men Ote o tiwe Ote o tiwe Ote o tiwe Ote Mose Etindo Ote o te Na achede Ena wuto Ena dopo non Ote to ali oji E wa ti o nan koko na o hun le. Pa e ma tin do avon kaki de tin to kone. Mere ma nan tonto a yin le. E so kan to a lo dren na hun o do pipa e wa yin le. Pon da we po nan ene. Pon de na te to a li oji do do pine. Bukpon kaki la to kone. A che e ton ye. Na dozi a lo e ton da gakpo un. Bo e so kan du a lo te na o hun e tindo moda hode. O jo te e me tindo ni e man. Me do na koso yo kuna de banada o kuna pite we a che lo te. Jesu jo na do nupon to e to la yon lak bono. E ma do yon lak bono do man. E do na ye nou e na wa. E na ye a zon la na do wa. Chiba e na ye hu hon po da che lak po. Nou jona pepe na bishop miton le pase miton le do a yigba eji. Me ma na no te mo rado nu de ti ja so American nu de ti ja so yobo gbeji nu de ja so agewaji bo mi na no to do pido mi do na do nu e to do lala o I do not dey je gbonu podo ache eh ye yi na we pe mai nu e na we so America don da reason yobo gbeji don mo se tin do ache mo de se po lo yin ayigbado Mon de je pula boli o sene do. Monday Bode edne opo ne do khuve do bo khuve la ma do bo isai do na mo me je gbono Enda yin nu gagba tatawe pe ma tin do nunde Enda ma tin do azan yin na me medide san lo me Enda me ma tin do aloke yi Enda me ma tin do kan do po Enda me ma wa tin do ache Now I'm not a meeting do throughout the day do. Most of the do throughout the back pull a meton. Eko yo so di aga. O di adeti ba eleko jas. O pisa to la to we do to fodun no kan. Jua wada na mose. Nak ba ye tek bono. Nye na so te ogu ye. Na so de akota koko uga ye le son ye me. Na pa ye sudo. Bo na ze ye tite. Ha. Mo se wado okuno lala. Nye wana me ye le ekba u. Nye majo na do ime klo. Bo ye ule ma wa yin nunde. E wa yin bekpa me si oko. Ajo na yin debi zon wata. Do ya ugo dota de da hayami. Do bishop de hiyami. Bo ewa jo na klobu wa klobu uga me ye jo na kokona le. Ama na wa ti do jro tere na do wa debi zon gana ye. Adabu atindo wanyina mele. Mbona atindo mututungana mele. Mbona atindo ado jote ene hiya. Na itatu ekpe na ado lezo bisunu palo uto. Wako mbona ado duya nukumi biyatan hea ubisa ito le. No zamba iti do tula teni e. E na e do lala majo na majo kume ume miyo. Majo a ubo. Majo kume miyo betotan. Nyeze de da yi. Nyeze de tone. Na yeni do ji anuku bi ato podo obisa ito lepo pas pase ye wo doctor bishop eh ma jona ji apodo meji wa eto lepo ko na tu kra pede pondo ye ti do dire me e jiro awu mi o e na won son mele nu kan bo da jo ye to do nu kun bi aye ton won me to pinne e no today mi wa to sai me a jona do mere de jo to fi anra oku na kele di pastor ye wo doctor Ado na tindo a upe me, a upe na petole. Na etido jote na nuwa do tana dagbe ton. Nuwa do tana. Na do de akota, ahe son akota de bule me. Bo nge ye te a ikba okpakbe ton ji. Mima to ya uwo dokpon. Mima to a jisa. Mi to nyado na le se se son nyado to me son sunpo nyado to me bo na eye je ayigba opagbe ton ji e do mose ma wa mo e na yin no kan to de pohun Chiba Mose mayin no kan to ponde. Na eti do nwa do taranda gbe na eto to niko eto eto tato Joshua bodo we dato kakaje owo ipon godo to bible me we eniko eto tonte we na te go ku godo le mi ti to pido same majora tin do pire pohun adena black person de we topon ye de we akoke aloyi. But you know, could now we conduct on it on. But I saw the devil turn and we could not go in our way. Now do what? We now talk about our second door. But our utility at here in do here on. Kaka ba now do what? No what do turn and dark basic to them. I don't know who there. I don't know black man. Feel when they to Aliya he utra te he jwe ko ina we azon ina we nado waji. Ndjo na doko na jise no le to kondo pa me. Ndjo na doko pon utra te jise no le to Chrissy me dali. Yi se no le menu le wa yin yi se no e ma yin mende pohun e na do si sente wa yin christian ipo mi do na se enego me ko ti se ipo christian dali christian wa yin won kan to christian wa oku na christian kuna mi to satinji to calvary. Yedi Azan ton tok be so fon E so so a ou hi a ou men ton le Lo pa ou kou didi Kwa fon so kou ene kwa dali Wai do se nyan do men ton se Nye mo do nan do maso gang wole de gan Ye so mo do nan do maso gang wole de we gan. When I got me to Christy Chokera me waiti. Na ina utu anayi okolo to eji bo dea iha to e nek. Ojwa mo e kere di. When I got to e chokere. Le a zia posise, yi se to e me e ne ton. A yi se, a yi se no. Ye so pli we go. E ama wane gan. Bezan to in di diyo. Kada e di o tato o pli go e ne ton. A wati do o drote o pli go ton. Dokmo Chrissy dali. Mwane gan to to e. Chrissy. Okuna to e. Chrissy ni se suwa nokmo. Ayuhu e mepe. Mbo mwano nyo utro te. Yise no le ton. Amon ye no do to de. Ito me. Ye to de. Kupo do pepe. Nan nwe tila konyi ye ton. Ye do edo yado de no se edo kpedo. Ye no zak pesa etan ta idi touch of vi. We na uto etan o jiwa uto ramen yi uto etan bak. Jesu yi wane kan ta bak. Biba uwe yi kome miyona meto etan. Let me do what I do more. Drudge, you say no less on that to Kuno Mamina Ponwaton. Tita in our end of Vibota Posanko to Chrissy. When I got on it, man. Jesus Poso, Chialeme. Mesusu wa nyo ene dokpon, alotene do tan tata dali. Jesu pasa uchi oleme. Menele nyo ene dokpon, okpon akuntan dali. Jesu pasa uchi ome. We nanye yene si. We nanye ke alo yene. We nanye nyono de do neme. E fwa mi da. E sa fwa mi do. E yi nou de son yeme. E heme na do ku. E to nou de do. A yi hati me. E heme gonok be. Vivoda Krisi, si poso kouton, e yon gato metan. Nwe, poso kouton wanyen. E yon mi, nado yon me yon diya kona, bo yon diya mi, bo yon diya tana mi. Mon we biblu da to titu ta to apoye to atanto me. Titu o ta ton apoye to atanto. Edo, na milosu ga konyi kleno to dred de le men. Mi wule. Paul, Titu, Timothy, Mule, to Jereme, Konyo, Klenondayi. Betole, Po, Uwa, Yi, Kle, O, Klenon. Dawede, Uwa, To, Didak, Pe, To, Kle, Bo, Manyo, Pide, Nase, Ta, Eto, Da, Yo, To, Zame, Be, Ma, Yi, O, Klenon, Wa, Yi, Dawede. Dawede e no zan no tin do eton le po to ayi won me bo ma yan fide je to podo ko enu eton be ma inu ru na we Dawede, nawede, edo di dagmo a yon yeme bodo nule kowa. Bo man yon fide je, fide nan yon kodo, baisa eto nan to mando kodo men. Dawede mankotan, nawede mankotan. Be man yon nulu nan we, be man yon kle nan we yin. Eto, okpe dudu, drep, okpe dudu po men. Dawede to sukle nou. Wole kone so nè a dobibi. Ama to a dobibi nè go to choka chobak po to sukle nou. Doto wadone do. Nwe nwa dele nan wwe mò. Choka chobak dido nou kambo to sukle nou. Be beton nou nyo eto de wene. Sonu nyonu de die se sa oko chiwa weton me. Da. Da we de die, na we de die. eko se do wan tun tun apasa to po gigo bo pe to po nu e la po de to wa na kokon e so yo ran so me to kan to ese le mo bo ti donu kan to me be me ne ma inu na ewado nino khumeha khumepia khumekeme ene la po na ebu mi wa wa odomo na nu me ti bi don wen ele na pa pe sami don sudo boda ye aya te to ma do podo me so mi si debi ewado na mi to apo ene to me edo chigba e kodo kume dagbe epo won yin jiro we ton po won le kan ton mi ton po ko so awuria menere no san pe sai to pon ayi won me bo to nini yan ka se gbede gbede bo ye ma do to ayi ran nini dagbe me susu eno pon ayi won e me pato wele ponu to dido e ton wele ponu wa ina do se ni yan ka we sigba e mo tun to ayi ran ni dagbede so gande se so dodo do teneme ayi so yo lo me to opodo edo chigba e ko do won o ko me dagbe won yin ji wo yo we ton won kan ton mi ton ton ko so a o ki a ngara pe ton debi ni ni dagbe ko wa Jesu kuna mi yedi azanton e so popon ni dagbe ndo ni dagbe edo mede pepe yi se to e me ma to na ton ti gba ni do tin do pe ma do podo we na se nini lo e ma na ta idi da se lo tere ti bo se to radio ti bo do e ta na wa gbon dali e ton igba na nini dagbe ne ni do wa nu dagbe re to pe san to mi adona ke lo yi amo dagbe wa ene e ma tito yake e na to na yan to to we e na di yop pe san to we o wa yi jiwe awe ton wa yi okiya e na obi de to ton do po akan lo do me de pepe yi se to e me ma na ton ti gba ni do tin do gbe ma do podo ma bo ma bo we na ke lo yi ne e ma ni to tagoro to e me to ayi ha to e me we mo apo atonto e do to apo atonto me e ma ni gbo azon dodo to e me ko wa daligba sigba dile le blanu etote e won le mi dile le blanu etote e won le mi a kredi jijije wa e won le mi kan lala o bi ayin yi se na e ye jimi to ku eto christian eto me ene ma ko hen we yin yi se no wa mo be ye ko bo we da o to ti pase we o no ti diakoni ene ma won we ya mo o nu yi me de poto de we to we yi e ma yin pa san todo e mi ko wa ton dali si ba di le le bla nu eto te un mo do na do yin do le bla nu eto ma ti ye ma so gan wole mi betore no yoro we do meda gbe ti gba yan de ayin menyera kan do to ko me yiyira we do meda gbe ne ma so gan wonre we leblanu po jomi opo leblanu po jomi opo ana pete do leblanu ti we to ti ado kuno etewe nko wa bo so gan ho won gan ti ba pon leblanu to dali awon mi Lokbo vivo ti tan ehin eje yoyo bo ehin eje yoyo pigbo wiwe tan dale ama oko pe yodo won le kan ne wa lesun nu etin to ayabo iko kusi na to gbe eh da mo mede to san se da mo won le kan Sera bi nu to la su to fina e da ni mo won e ga ma. On so mo dawo ne de to da je do asi e tan ti to ko pe e da nko mo won e ga. On so mo e ne la de to me ko du to internet ti e da nko mo won e ga. Won e ga e wa po kiko me po. Viva head bo bo weta atadi ona mesin didio opeyoyo jijo yoyo jijo yoyo ziza yoyo e wa yin won kan e wa podo viva me dapo Now I mean a moine ido. Mila koswa di koko wone na jibo wa kriti ya kwa bila di. Nwe zomba ido kuna mini eh. Na mini sa kando yi se to eme. Eda na mito samon ta kande wido kpoto me. Ndo hi ya san pito apo ka apo atonto me samo kande elawo apo eto aton kande widopo samo ta kande ela kande widopo apo aton dayeko onyina wa mewa ye ti mete podo nyira do mewa ona che mo ko chete analendo dawo eto kodo eto so ogbon mewa David wa to hoda to fi me pa kwa to Goliath ji David wa yin me to hoda a holu Israel ton e ma do a holu yin che do tenden tin do to Israel me na he me je olon me Eido mede na tonso a yik ba jimi bo na yo lo jawe di di yado na tin a da di yana me do na tin to beza ito me. Eido da yeko. Doa yeko. O nyina wa mewe ye chi mite. Kodo nyina do mewe o noche moko che te. Apo chilo kuto. Da yego yejo nugboto oko me be ama pini David pini le won awe mado boze na ulia boze jona joab da wanu kon mo wa wa lo e joab do na za choka David do wa lo dagbe sanra ori ato olonu be na iwe gbogbo igboje akwanu kon wa leko somo adro gboje ma adro awumi oku me mi o ma to dire do polo me eto tito batin na do wo uli adopon owe ewon adale David somo to na mowe eyin e to wa lo eto de to si santo ponu me do wo le ponu me le ponu ku me dagbe ti gba oyinra mo e to ko eto me don daye ko yejo nupo to khome don podo oto aiha che me don yena heme nyonu nyonu nyoe mo apoche aweto apoche aweto yi hisobu do klami e tisa o teme te do apadopo akolu yinye to tisa do apadopo mekike petole to na e sise do padopo podo nu dagbe e to ri dopon dari che la po sise do padopo onu dagbe e dopon dari che nu eye ko mo lapo dari che ni le lele dagbe e ko dopon dari che ni le po sise do padopo to khome dan eyin mawe to khome dan ekuti to khome dan eyin yan dona e do yi hijab do klami nyena so yin wiwe azo lo ti meto mana he metun wiwe onu iwa to gbonu pese setan le po mara he mesun wiwe adona klomi mowe nyena so yin wiwe launa mi nyena so we wo osin ago mo apo ti atoto e do he mesin ko me bibi po ko me hun po na oku ehia ko pidi ni dojaya e wa do na mi to opportunity to me so nu ku to e wa aso nyara do chego opposite de pepe do se enyo e do nu ku oku na ton tin to mi ji enyo ne to ai ha to me e so yin me nyara ko e esoyin me yepe gwedo donu ku okuna to do mi mo nule pe eto we wa amo edo okuna yen pon de ado kupon mi do e ma so pe sonu ku to wa so nyana do tego bo so susu nyara wi wa che la epo se e wa do to apo awo to me e do da ayi ho le yode na mi jiwo ye we bo so nge ayi ha no gbo to te yoyo to oko che me anyo e gbigbo etin agode tin gbigbo e so so gbede tin

Edo, da aiha yoyo ade nami jiwe yawe bo sanghe, aiha nuboto je yoyoto kochime. Mo apo wuya wito, apo wuya wito edo. Edo, go kume hon, wale gato eto harade, wale gato e, Emai wolega gundeton wolega toe Emai wolega etin ayabo e imonu ko je ko wolega toe Go khome wo wolega toe ton hade Bo so ipigbo ojorona odun heme dote Awa tinta ye wo lo ton ni en. Awe to tin bi. Ehe ko do teme wo gbigbo ton. Dopo wiwa mare ka to ton dale. O wo gbigbo. Ehe ko do teme. Owo gbigbo ton dopon gigo wa won leka to ton dale eto mi jiro owo gbigbo na na mi ko kan se son jiwe yewe go yewe ga le nwo metan le je so bo mi pirin Do nyina do to eko kan ye po do jiwe awe po. Beza mi to kan mi se son jiwe awe mi to go. Jale no kuke po lalo mi to po kan mi se son jiwe awe mi to go. Ye nu wiwa mi to kan mi se son jiwe awe mi to go. Nyana do meto nyana wa meto kan mi se son jiwe awe meto go ni bi e mejiro wa gbigbo wa gbigbo mejiro bi bo sin do po po jiwe awe po mi do na wa po christ dali na do wa jiwe awe de eyan ko do teme na he wa gbigbo wa Calling tin le awe to otatan apo eto ko we awe Calling tin le awe to otatan apo eto ko we awe Jiwe yawe tonwe onule kpo meheko bokwe heme ala ete ekpon jesu krisi ime bo son na debizan ukwe kpo ton de ngala mi ene dona mi da mejiro ukwe kpikbo mi ime tito akanumbo tendo jiwe yawe mi so kato akume ima tindo kondo kwa kwa akumpo Tiba mi ma ime kondo pa po jiwe awe wiwe o lantan po. Mi so gako ime kondo pa po sinsen po. Tiba mi ma ime kondo pa po jiwe awe wiwe o lantan po. Edo, jiwe awe tonwe o nule po meheke po kwe kwe me ngala ede digman oje. Eta tu wa do wa mo na wa wa do E do po Jesu Christ me bo so na division o po ton Ala mi We na ye po wa po do ji wa po we na wa tin do dro te na do he me de bo le po wa po ji wa po Wa gbigbo na ibi be Ye ha we godo jiwa we de do pon wa gbigbo

d'aller. Ezun renoué a tindo wagbo ene podo tiwe awe po ko nenu yesu tindo trote na do remende bule po wagbo tiwe awe po mo popo tonu ko ene edo podo do jiwe awe ti to christmas bo to wagbo ohe ayi ho ara ede bo ma so oto eto wepo he ayi ngon hala ede ayi ngon podo jiwa wepo ye gbobo ayi ngon do ziblu tigba jiwa ya we ngon we kikla e pelo de tito jiwa wepo da ayi ngon po chen chen tigba kritiko wa tebiye ewo wa ni won ayi won ton bo se dawe ne nawe ne e ti to ziblu me ne bo he po wa po do jiwe po eni ile lo ko gbigbo bo ma so khia nyara do ye to hala ye ba nu e krisi ko wa ni e e je nyara do e to we do deji e se ziplu to we do deji e se dodo ma wa to we do deji eyi nu e atindo ne bo wa nawe nu e wo tindo mbo so yi o ko wa gboton hala mi eko yi na mi e ma ina do na ndudu ku fe tan le lala eyi dagbe na do na ndudu me ku fe to wu le eyi dagbe na do yi o si na me o fe to hu hu dike mi ni leko wa mo se de ni bi e yo me po be to huhu ye Moses yo po do se la osin tan te ponu e na osin o be me o be to huhu le susu o me ne le to enu osin ye ma ti ayigba kanani tan ji na osin ha me o be to huhu bo na ndudu me o be to huhu bo na po omeno le dagbe we mo tiba e ma ko yi dagbe so mo oho we poton e wo kuna ko yi na we nadodu ndudu azonja uto du mana bonu oti san semen boda da ye du mo na la po po apo e to do su po me po ma e ja yi papa gbe to ti amo ameti to jija o me po do me na so po atindo aya te kike alo yi bo so mo yi bodo kan do po yoyo de e na do mi da ga de ti e na utu asan ba do do mi o me po ni po ko po jiwa we po aton to tin bi e ofliko ojo ti ofliko mi ton ton ha pipe kan blebuto nuko pipe ton me
o ti o te pri ko mi totan ye pri mi ko ye he mi ko do teme ye he mi po kwe mi sati to krisi me krisi to mi ule me mi sati do jote dile mose ti do jote do Joshua ti do jote Elijah ti do jote Nto pipon Elijah ewa abisinu kan dawe ne etin do jote na eno teto abisinu kan e todo le okuna to gbagbo yen so tin to dire me e so de mi se lo ne nu e do ne so wa hin edi me we do not you bisunu binyanu juwa we ton dogbon friko dali dogbon fibo da dali dogbon wa gbigbo dali bible wa do tin bi ayin me pipe to wo me Bible da Jesu wa yin ronu pe ko to we. Mo ye to Colossians letter we opportunity to me. Colossians letter we opportunity to. Na ewo me we gigo ozoji juya we ton le pote nono to agbasa me. Mo apo awoto apo awoto me edo mi ule so iye so eko so pasi mi so gbeto ewo me eko so pasi mi so gbeto ewo me yi se na eko pasi mi so gbeto ewo me obi ti wo awoto ewo ko pasi mi so gbeto ewo me Mi do na mo do na ne. Do ti bi mi tin do trote. Mi me di da yo yo to krisi me. E me de ti to krisi me. Me di da yo yo wa e wo. Mo e ma to ti da pe pe lonu ku me don yan po. Bo ma e ma to ti da pe po atma pin pin po. E me de ti to krisi me. Onuwo la ko juwa yi awugbra koko to juwa yi awugbra koko to juwa yi oya jiji koko gbe to juwa yi boda ye ko onu le po lesun yoyo wele da ye wa christide wele da ye wa christide Wele na alezu me dida ye yoto krisi me. Atindo awuso kia ye yo. Edi ya dana we so hondu zibru dano he wa hondu obibiba eto me. Atindo nosi so ye yo. Atindo ziza yoyo. Mo dawe ne eko ne boto. Ye po eta. Na ine utu atindo ziza yoyo. Atindo mekpikpon yoyo. Meko kpikpon yoyo. E asi suno wa inwa. Ye wa inya asi. Le asuno pe nu kun ase ton go Jesu to nu kun pe go atindo mego gbigbon yoyo atindo ojuro ojuro yoyo ojuro yana tindo to apasa me da ya ma so tindo ne atindo ojuro yoyo de to gbigbon me
aso yin me ba si so pe to ewo me awa tin do khontan yo yo le ewo we khontan to we ana wa dagbe na me re pepe awa ko gro pepo ai ha e jome oko pe e jome o wa lo e jome awa tin do dagbe wa awa tin do nu pipon yoyo ajo na se biblu lo blebu mi ajo do biblu ni lesson blebu to hear me ana jo na do ponu le pe so ga pon so ko ti wa we to me awa tin do ai ka yo yo de tin bi mi wule tin do ai ka kristo ajo ai ka kristo ai ha ya ai ha ya jo da ri le pe na pe da yi awa yin me yo yo ai ka yo yo atin do jijo yo yo jijo to pon po tin bi ei da nude nude ma ha ko weda ko me weda yi ana do ko me pe bo ta didu debi na to christmas christo hear me mo we do pri ko si jro te he blebu ena we ai ha christo bo na we jijo christo atin do tonu si se yoyo dai dai wa indo ko yi to wa indo mono se to na ko na me de pepe ani o kuno hala de we a mono se to na o sen de amado sen de bi ele e ko ba si we so pe to christmas de bi e Debi ana jo na do se to na ko ju o to le po ran do ku na yen di eyan jo na do wa ojuro to ati do len do te yoyo ei da yin me ti da yoyo to christmas ati do sunu ayin sunu e ti do len do te yan nu e ti do len do te dai apasa wona ma pe le dote present to debi eto christmas christi ete wa jodo yen ni wa le dote ni wa na hodo atin do nu he meje e ko ako iyoyo o pe ton ayo na mendele nwe ma kwa kwa wa yi etan nwe ma kwa kwa e ma kwa kwa e ma tindo nwe e ma tindo pikpen zinde sikba a tindo nwe kwa kwa to gbe okpe hima gbe mi ma to e kwa kwa nwe to kukunwe e kwa kwa nwe iwa to e kwa kwa mawe debi ele ako ime shokbe to krisime ana wanwe kwa kwe debi ati do doto yoyo doto parisi kwa sadusi la tokpo ne mana hewe bi a hongu lome doto yoyo do ati do nukuma yoyo de e indo le anọ te do le ola emowe dawe nawe enote etindo todido e jaka olode
awa ti do bibo yoyo amasoka yo nyana adanwiwa adante do mejido wandeba atindo awugbibo ponile dagbepo Debi Amazon kan mo tawede kabi nawede ta mi mo lato pinne bo na sizo ni pe ti wayi pi ajeye na bi bela we uga a wi bo mene to do ene mato kan we je pi ajeyi awatin do hun tuntun yoyo da yi mi mo ti do hun tuntun iro da comment mi tole meji tole ma tun wo bi tole O bile ma tongu medito e tole. Mowe ye ma jona tongu medek pekpe. Nwe men ti do kome un te lwa ido. Ndro kome un to de men. Nwe ndro wa ndro. E tewa e wadro don. Nima mo do nane. E tewa wadro nane. Ma tongu ene. Debi atido won tutun yoyo at debi adro ti jo dagbe ji jo dagbe ne dona sa won san de so yete podo na do gbon e podo na do tun we do te debi atido otro yoyo de Meme tunu bi afa kan ko lo na mi. Mo wa yin ojo na. Meme yonu bi aso ga gwa lo na mi. Mo wa yin ojo na. Bi aso ga si apan ti he mi. Mo wa yin ojo na. Ojo na ni de na tin to pe santo me. Ama yoyo es tondetin Ama ene eyin agbapo de ma so tin ba e depo de ba de ko wa yin hunrun ene ko inu eti wa yi Ama ede inu lado yi do ma so pe Ohan titi eto ma so gbe. Aisita eto ma so gbe. Dai anopan hodo, anohun, mono ti hodo. Nude mono e ho me hun epede. Mowe nuki ko meto e ma e ho me hun e. Minoto nuku me yinyiran e ne ma e ho me hun e. Mete me yoko meto ti ko meto ma hun me son no te do po meto ti ko meto ma hun o le ponu mi no pa hodo won pa hodo ne ye ko pa do o me wa ti won to we ayi ko pa do ni ma so hun ba na we ye Nye ma so to hun ba. Mo wa ma to hun pe de ba. Nye ma so to ko pola do ba. Hun to le. Da yi ni mo. Debi me de de jo yoyo de die. Nye jo de hun oko na. Nye jo de hun pe gbo ti wa we to. Nye jo de hun nu ko to le. Nye jo de to kwe do la me. Nibye ywa pati mi so kwe to krisi me. Bodo mene de to yoyo po. Mowe vivenu yoyo natin. Vivenu yoyo natin. Ndo vivenu.
nu ye yode na tin anno mo meto nu pon to da papa ji bi to ba lo gba tele amo pile to ba lo kote to todin de meto don mo nu pon tole ye to nu ene pon to tele ye tole ti ye no ta kwa ye go me uno ye bibenu na menele to tele ti do mo to nu de pon on wa go wa agun me ami wa to ye ko de se san bible me Yahweh do to de Yahweh do to le to Yahweh do we na ko do Yahweh na ku kwe we na ko do Yahweh na ku kwe a o ma do a we a kun pipire en to ko dam lo so yi a o me mi to da pe to tele pon le bo to baran pon ni le ye bi ban na bo to nu le pon imo na dam lo Nibi emi wa ime batis o gbe do kristi me. Mi to, uko ton do to po bibe nun po. Mbo so to yi dan po pazi po, wanda gbe rila po bibe nun po. Le mi to, wikwa bodo nyan ho po, mi bibe nun na. Amo gbe to kwe kande gba ewe ene meho a ye yiro e do be amara wa gun me do gbe a de pe o kwe gba bi ayin ma aso ga ya gun me e ndo anye o kwe gba o kwe kande a o kwe gba nu kun at adonai gboje sigba to gbe Nda to epo Nda to epo Anak pe bibe na ha oku na to Jesu iko me Ye ko so ba si mi le so pe to ewo me E do me eyin o ta o kan le epo to ku won le epo ton to Christi me ye ba si we so pe Pidade Ye ba si we sogbe ye ba si we sogbe ye ba si we sogbe bo fun da po to eji bodo na okro na adona wo de na okro la sunaide ni do ba si azon si ogbe si so na ton sogbe to pe tan to me kanu to bo ko de bodo na okro na e Ntro to te ni le po. Ton lo me so te bi e so yi. Iye te yo yo. We na ku na he we hon. Ana si so ni ke di hin e ko na we. Kan do po yo yo hon ton yo yo. Kokon na me bi e ti jadi jeya we me. Ayi ha yoyo ali don yoyo gbigbo yoyo dike oko la ni wa zon bibo da ton to pesan to me bo anado do yen ma so to le nte da iba won pe na me da le nti do wa aya te yoyo da gbe wa yoyo Dona okro na Otodido yoyo Nupipon yoyo Nibi amato to de ate da iba Do anado pon nule he yoyo Aika yoyo Jijo yoyo Eido amakambio amana amoyi
yo me kambi ole uwe na mo yi yo me dile uwe na mo yo me kuhu hole uwe hona hundo nubona ye ena uya ika yoyo ene buna uwe chito yoyo ene do onule ekmo po tebiye owo da no toro si se nga oko chiwe ya weto anatindo lendo te yoyo po upe kume po buda lado tindo nuku akwa yoyo upe to bok pesa to ima chwari nwe yikpo munde ba Beza to ima na chwari nwe yi waki yade kpo mba Atido nuku akwe upe to Atido fonsonku yoyo Doto yoyo Hingete yoyo Fofon Eh na se we so ito aza upe kwen nito ito le kpo me Dito yoyo Tenina yoyo O tena klikli yoyo Mido na hode, hode boda na ukuno Da ukuno ni waene do tana to kpeza mito le me A upi bo yoyo Oun tuntun yoyo Otro na yin yoyo Jijo dagbe yoyo Do Me Ama sato kukprado ama to honba Mede dete yoyo Mede dete yoyo Pipe no yoyo Mena ude do kwa tibi Mbe aso kasi alo to idwaka Zia alo to idwaka mena ude Oto Mito kwa da we Mito da nyiko to we Mito kwa da we na do Dondo no trote mito toki ya mi Mito mito we se kwa mito na we blebu Bukanto pesa le ekpo ji Bukanto ayiha le ekpo me Bukanto medo kpo do kpo si pesa me Okuna mi wode do pesa me tona na we blebu a ya che upe ton No, sisi mito maranya ikba jipichi gbada nga mito onome Awa nu okuno Dona umeto ile Muna ye, dona ye yegbiyo Minyo ya akowe Jesu dahose ikome miyo dete Dakwa ni che to ito kanka Me dokpe na jire do ako yi do na da ho Dike mene nye do okulie na wa yi me To gado kpulo me Miso jire mende vule wa E ma wa fi kodo mi kwe to ikbe Boti to pito me wen na do mo iso okulo na si Okulo na kodo na mi Usoto na kolo ko wuka ikbe to Weja yi, adike mi wan blo. Meni wa do me kwenu. Boja yi kwa eji do me kwenu. Bo jiro mende pole. Yo me ma watu sole, jiro yi. Plin ye, bonge ye wa, okpli loto. Oza, weja yi he mina yin ti do na. Eye le kwa nan so nyo, kia to, kweza mi to me. Kne mina tindo, kuno to jesu yin kome. Mena mo we to weja yi, jiro ni do na we.

Eto ti tu etu kavi eto si se gbon kajile ekpo egbe dona dona dona. Dona gba satan. Dona nu kwe do ama nu tin do letan. Dona to kwe do le po men. Dona to a zon le me a jo le po men. E na wana me tin do mi ma to. Vopon bang bay to me le po. Me ni kwe de do okru no. Ji kwe ya wo notan. E na dalo. Beto le po sin ayago. E na nga ya me le po ton wule a wu. Na beto le po nan do mo yi. Me wale. Me le po ya. Kun le po. Po po me le po ton. Me di man ak bak bat to na lo goto zan mi amon. Big boy, Jukwe, weton. And I'm white, Gale Donovo. Daddy, I'm bandy. Now, do ye donut Jukwe, weton to him, eh? Menuko de. Hold up, big boy, Jukwe, weton, not tin to a yime to fill a po. Big boy, we not help better like po Jimo. Mima, may Mima Toto, Divisa, Mele, po. To Lenu, may Swaga. Bon, I love the pepeji bear, bon, kanji. Kavi do agume, kavi to o koho ne fine de mitene. Kuro bigba weton, eni jek betole poji. Nuye winti winti a hovi ton le, tito a hovi ton, jia goda zon jia betole ton. Jwe ni ha zon nou etan lè po boali yo. Ouran etan lè po ni boali yo. Ouran jiko ye wetan ni zaye men po bo kwa yo men po do. Mini kèdoun bo wode. Kèdoun ti bo da wona akou nan to demè. To lè nou fi de kwe kwe goun lè bè yi de kwe te. Ti to a ouvi tan de kwe kwe nan te jagado jiro jwe tan. E nan te jagado ti to jwe tan. Di man alo ti waman. Pop le po etu ni boali yo. A zon etan le po ni gbele mo. Nine etan le jagolo kbeto le. Te to le jagolo a zon yon bo tundo te wone gamene kanja ni don le ton. A ovi a zon to le po gbele. Do bon kouron gbikba owe ton dali. To zon yon men. A zon men ton le po gbele. Vopon da ona yi temen to filek po, fie jisike yi to yi te lek po, vopon na yi temen to gon le men mo, to lenon lek po, to filek po. Hodebo, vopon da ho, vopon go wodon po, to lenon lek po, mene hode, mene da ona okro nan. Oh, jiwe weton na hen tuwe so me wa. E na hen ledyo wa na gbeton yin an dono yin an se holo le pomo. Ledyo, tuwe so me. Tuwe na so yimo. Tuwe na so a goje godo tole. Tuwe na so yin an dono le hode. Bi ama yin wana gunu mi tole we. Ho, hone gande na hebo. Yesu, hone he gambo. Sukpo he ton le to dindon. Sukpo le to viva to yin an dome. To maye men, to maye sen men, to sin sen vole men. Jiko ya we, mwene ye gambo. Bagana ye, to kwenye so ye. Gunu le po, fide kwe kwe ye te. Mede kwe kwe na so ya, to chen chen fine kede yi nan dono. E mwene le kodo kwe kwe to a lolo kwe la juwa man. Mwene gane yi te men. Mwene gane yi te men. Mwene gane yi te men. Bikbo jiko ye we to. E nan wole big boy nan to sisa bon nan to hiro le. Big boy ta zon wa jagodo mwone ga beto le ton. Big boy weni wole hibo do he gan. Dok pa da jiwe o na eko siyo de. Don no jiwe bo. Na ouso ya ten eko yi mi mo. Bo. Le diyo. Ton son no mi a gana yi ten men. Oto mi do kwa na mi to zan men. Mi ndo ndo mi na jomyo mi ton. Nung bono yi mi ton. Mendo ndo mi mona mi yi se da mi tin to fi to chen chen mi tan.

0: For many decades, Pastor...
1: le mi to awule na do yi o ko juwe we ton de kemi ni wai ha me ton bodo yi se gbogbo yi se lo juwe we ni he ko to wa pe tan le po me o ko to mi me to pe meme sunu me yan meme sunu me yan to krisime be mi na fon to de bi e bodo ko do sona de bi son wa to juwe we to pastor Dr. W. Ekumoyi miniti do ko de ton oto mi to pe na we na do do bi to edo po akan hala iran me Jesu Christ na do en wen dagbe wa hala mi okruno Jesu milita inawe mi senwe na yewe okruno wone kanto mi ton bigbo wiwe mi wonawe mi senwe yewe he won dagbe hon bo so to won dagbe kan la me du poro ko bo do iya mi Ozai me mi pepe, boko de. He, nini dagbe la hong, na dokpo mi tole. Awa no okruna. Je sui kome, mi odete. Betole kponi bodo, niche. Do you have any tone away? Make one when that way, Matthew Tonta, we don't put a point by where we don't get by, and we don't put on. Make one a white tita, eight on. Mi to Matthew ta wi do po apogba ewe awe to do po lopon oyiro Jesu ton oyiro daho oyiro ewe kologo oyiro kuroko gba e peto ma ko se pon lo pon Jesu e wa san lo medale a o yoro de we san holiday o yoro de we yin san a holu le to de na do tin do yoro san holiday de e kuro so mo ana so le nupo to pa holiday pe ko na ai han e mepon de boda holule e ko tito ai han me to egbe a holu e tito apara bo to ti e so do won wa pasaran ton akolu eno pon akota ayiran la epotanji bodo a akolu akota wiwe dopo loto mi wa be akota la epopuri dopo bodo akolu akota ayiran la epotan nado atindo a holu dopo e to gandu to a holu a iron meton le poji nado tindo e yiji nado tindo e he yiji bo yi wiwe nado nawe alon we ma e yo yiro tondo aniwa emide Boda oyirane ebia osia Boya asio kabi agbeda yi Eindo aholu petoleton e de yirawe Aso kagbe tigba aholu beto to ene soka ye kede nwe ma sokpe dedo emi yiro we ba sokpe o yiro ene da yi na aholu beto to na a e yiro we bo agbe da yi uto e soka ti do tatan to ayiran ime Eindo a holu eyiji ayiran le potan Bodo na a holu wiwe to kwento le pome Bodo a holu o lantan e angeli le poto lome to sisen Bo. Eindo agbe o yiro eto etindo o tatan ayipatan podo o tatan o lome to ga. Kredi debiye etan. Ewa. Ewa do mi ha na do so kan do alonu we ma oyiro to ene hala we aso do na na o pon do ha oyiro ene aye o beto ojuro de na atindo ojuro de we to Abu nado basi o juro de towe Aso kando mowe unsiyo Shiba abu ma Aso kando don lala unbe de ene da yi Shiba adona nyoye Ukbe da gbigbe oyirone da yi to etindo ta ton to ayigbaji pe bo so tindo ta ton to ran mega beton nuyun eto dona tindo onuyun na do so kan ke alo yi oyiro ene eye do ran what the way bo yi se do sunu nunyo eto nyonu nunyo eto joja nunyo eto na ba si ojode nunyo eto ara oyiro eye na ara e na do si yo e eta wa yi oyiro ara nunyo eto e do mi wa de mi to tukaje bo yi to apan pinpin na le ene wa yi oyiro lo mi wa de e wa ponilin dagbe po so dona mi ojuro indo mi juro mi so kan ba si pe do wu bi bo po indo mi juro na do ti do po je na do ti do hore kan fri ko bo do bi bo hinga di bodo titin do juro po na do bi oran me e madona mi na do wa nu osin awude kabi na do he o sodeji lala na do ni oto da hode bo na do tasaja wa we toti lala e ma ndo na do tindo nu mi ton le nu tindo mi ton le bo na ma han wa mona le lala e ma ndo na mi na do wa nu esin awude bodo na do si so ni pon ayi ho ayi gba esin eji e ma ema wa do to jere me do nothing do to le ko ani se bo ma na wa mono le bo na ndudu wa mono le wo na nu chokere wa na na we bo je onu nyara ka de pepe ato e ko wa pon di yo ye bo do nu de pepe akode nu ku se so ego ama pe nu ku peto wa mona le ko ta yin me ama ti do wa lo e so pe han ko menu le po debie ibaye ba comment to le pon do po do po me je da ni wadagbe na le po wadagbe na ye bo wa nu eje da ni wa tin bi ewe nenu na na we gbo je de pepe ma tin to ni le me e do nu e bo awude nu e do le po en do mi wa te e wa do na na we gbo je ne kere wa ebi yo. Nado tindo osia okpando medetan. Osia ehe do ale. Bodo osia to alonu alonu. Eida nwe bi ala janye. Anaso wa ede. Nado siya oyero dahola. Beto sunu nyono dekpe akuli. Beto dokpolokpo inu nyo eto. Na waine kere di dejado. Mowe anatindo kbote. Anatindo chijon wa yu hato. E. E ndo atenle nukpoko mando kodo dale anatindo chijon wa yu hato. E ndo. Anle nukpoko kwa dita ikpon kodo dale. Anasiyopo anatindo chijon wa yu hato. Wa Amo osiyo uwe no magbe gbemi matan Wa Chrissy akobi jija uto lode Dik Dike ma kwa la na we na ni so kan mo a posise ya so kan ze Mede to fine to te no pon mi E to yi ra mi da ma wa Enda Bo enda ti te to fi bo ma to yi Enda si onle Nazi a posise tita a weta a tonta Bo e E ma so biyoda ma se zanle fi no kande We nazi a posise tita a weta a tonta E wosuna wa nado pemi O nwa ton Kwa tita Oyeron hana, bai tole kpo eto tukla je magboje. Mwa aweta. Edo oyeron hana, na oyeron hana mele kpo eto tukla je magboje. Atonton. Dido mi de ria kondo pa mi to po do okuna mefli kota mi to po

0: sigba jiwo ya we di dato da ho to rame. E jiwo ya lo su wa mondo tu klate mi to le po to ma po te mi to le ko me na do he mi kondo po po do po po po le po ni ma wazan. Eno tuwa sobo edo jilo vide to eto dupu akan. Nyiko eto we Jesu. Edo yete. Edo yete boy do kia ye to kaje ye to le po na do he ye kan do popo e po ma wa zo eno to yi e wa do po na we to ga he mi na do ko do okro na o batito mi to de Eno utu wazo lewa ema tu akwa emeto kambiyo. Ema tu kikambiyo mido minite okulu. Tukulu ta mito busi zoni ba igwa kloji. Na miniso kando so kate basito mito le. Basito mito di. Ema kodo na medo, medo na chia. Wachobo meso gado tindo kwenye gana. Saa pwode, wachobo aso gado tindo kwenye gana. Eba siyo ya jijiene na nyekpo do hiekpo. Eba si apo si sanen na nyekpo do hiekpo. Eindo hiyatele ko jiya. O ya jijito emana ko nyea loka ito jiwe ya we daho ditato ayon le kpo tonde. Eindo atrako so pasi aposi san dek pek pe. Aposi san ya pasi ene dek pek pe mana. En we dado po we. Tindo kando po po do jiwe ya we lantan po. Shikba Jesu. Ome kpik pe. Jiwe ya we kpik pe. Jesu. Jesu uwe bas me yi me kpik pe ma wa nyana dode nuku uwe dopo kabia zando kore to njira yi no ayo yi me la kpo me uwe si me kpe na do basi a bosi san kpik pe ne nabo yi Eso a basi o kpe ko na o kambia O kambiyo jiwe ya we o lantan. Dibye ewa do nule poko inwi wa. Nye kuna we. Nkuna we to satinji to kavali. Mende to ayikba jipi sokan dona we do. Emi losu sokan kuna we. apu tome e e tindo odie wa indo eso kan ku to ari won me bi bo e di mo sigba e ma tindo won na ide na do popon so ti oleme bo na so kan wa yin me san bo na we enna wutu wa zo to zae me oyirolo e wa dewe oyiro nla ye o me do tukrate bo ma ti do potele dike ma san owe ya ko do totota o apo eto pototo na do do na we to po yo me do tukrate eletari kancho enda ye te yin nu pe dona ye ma so kan mo po te na ye de pere pere pon ma poje nuru na ton eh nu chiko na o medo podopo na e ma yan le ye eno yi o to medo na do yo to da ho de pepe meto ayigba jipi meeting do petole e so kan ko lo na we pon we so idan sigba sigba na doje opodo oran loton oran wiwe e loton ewo mayan le enoje otoda holo medo mi ma poje na to ayi won me mi te tukla agbo pe mi mi mi to tukrate bo to magpoje dona mi de to gwele kponu bo to alikoti bo to adzongwa gwele kponu le mi so kache rondo chikba chesu wa ayingo eme pi nado hekpe tole son ayingo eme pi bo na heye so yu lome Nwe tombo ayo wa tewe ni e. E adonayi sunu nonyo eto, nyonu nonyo eto, beto nonyo eto. Nadonyo le no pasi okpe mima nonyo eto tondo. Mi wa te. Wene nwe. E nana we okpote. Opoje madopodo to lome pon aweto aweto wa yin yi to come na amapoje na le to tukrate ye to me mi to tukrate chigba nde to ayin mi to se so tukrate mi to ji medo poropo wa to na te olome o to wiwe o lanto o mususu wa tito ayiwa me pireto awuso hi ami to dondo kodo son re tita ya mi to meji mito no susu wa to adowi wa me wa no susu na o kweto mito wa no susu na o kondo pa mito le wa no susu do we yi ya me bolo tukraje to kato mima mokpote mima somo aliko eje yo lome na do so kakpon eje enyo upoche makpoche bodo koneka e metro enyo e eso nyo e da enda yecho mito na mide mima so kakpeko e wado be anyo nweche do aniwa e do naziwe na hi aloko na we bu hen we je don nye na kwa lo na we na na we o tomi o opodo ku won lo iwu ka pe totan po na oto wiwe o lo to ene na ni so ka do pe ko na do te o ten lo me Mowe. Andrew, na do kwa lo na we. To ayi won e mefi, to kaje de pe la ko tan do bi o pe kan we ko, de pe de ko tan do bi okwe lipi lipi to onrame dandali. Unjo na kwa lona we. Na niso kando mokpoche yido to onrame dan. Ato asonje. Mowe aji aso dofi na hwe aso gbo na we aso ipo de amo ne e na ko lo na we na do sa okwe boya okwe kan de gban okwe kan we ko abi okwe kan tonto ayi won me to fi e ne na ko lo na we na do so kan mo bo na jijo wo ti gba na do bi o ma do podo me bo sa okwe lipi lipi ma do so ha to dodali e ne we wa na do ko lo na we na ajure Ato aso tro tomi o ton san o lome. E na jo e de na we. E na o tomi o ton hara we. Yiji do meme. Pon atonto. Tonto wa yi di do men do hiya do got po do do hiya po do okuna wale kanto kabi me flikoto me to po wakpon mati uta wido po anto ki hiya son apwa ito kba e wido po Edo, mi yi se keche do komi ton, na minisa plan, nupi plan ate, na kome mimi yono, okpo do, ayika wigwano we nye, mina somo, poche, nga alinto mi ton le. Edo, kondewe do pa, po do nyekpo, do dewe hiya po nyekpo. Anchi te to, hanto eji, bo do han wuhu. Eyi mede se upeche. Bo e so kwo kwan e ton. Nyena wa e de. Nyena ti to kondo kwa me kpodo ekpo bo sa du nun kpodo ekpo. Wado yi se keche do koto e. Boje do jie. No kwek mo nye dali. E na we boje. E do se keche fwa akmanche sop wawo. E jira we. Sotyo na do yye de do yye me. O jomye eton, hala we. O kbe o wanyin no eton, edo na yi do yye me. Nkuna we. Nsotin to kbe na we. Etito olome to dibi e. Eto pe na we bo soto fe de na we. E wado tukla to nye nwe duwe mi. E na wane we. E na jona we. E na yasongpo na we. E na dwa lote na tukla to ile. Shikba nudo poke la do na wa. O yirola di edo wa. Di yido meme eto jomiyo eto akokpe na we. Yi dito dewe hiya po do ekpo. Ana nokpe ne bo so tiye to bo so nokpe do pon jomi o eto dale debi ewo me no na nu le po me ko do ho ewo keda lo kona me to so han po to me na so a holo e ko do ho. Eto nonyo eto tibi ewe eche do ni siyo. Ana siyo. Do mowe. Dike yeni do ni mowe. Ena na upoje we. Mbo na wane ka we. Mbo na we upe yo yo. Mbo na we aton ekpo. Na ye divi eto alono asia utu. Melekpo ni miyo nukun bodo kodo. Eto ni na we ojiro. E mowe o yiro ene kbet ni do no kwa kwa kaka jete bie wa magbe bo wa jesu de bo yi pe yin rado to eto han bo di ke ni yan pa gbe ton di e do yin na opo jewe mele poni mi ono kobo to kodo ato na do wa dile ko yora we do bodo ayin ato le po bodo ni le to le po bodo ni le to we po bodo pe mi ma to we po ato na do wa ete anatia lo to daka bo fon azia lo to daka do afon na ko ma peto aiha to emendo yen wa jesu de son yana doche ile eme jesu nye watewe son aiji jache ile kpome jesu nye watewe son akpapoche ile kpome jesu nye watewe son obu bodo apapo ti le po me jesu yen wa dewe so si se se se ti le po me so ti te po ti le po me njo ni le po da yi Jesu nye watewe. Nye ise. Nye ke aloyi. Nye jo omule po. Nye jo de ngalawe. Okan depode ma soti Jesu yewe yi okan te nyewa nyewa mara so kodo kodo son Jesu de Nietzsche. Now who then I will give you. Oh, oh, kuna Jesu. When I got up. Akuna mendo podo poto satiji to Calvary. Aso hen o yo lo wa edo mi wa te yo me chite to fito epele ye ko si o ye so wa te we dona ye o kuno buklo ye we Bosa sunsun nyanado eto eko wada ise Mo fọ ye enko wa jiwo yewe o pasito ye to de. Na ye o tomi o kuwa na do sa peta ye to ye ako na ye kondo poko yebo awa no kona jiwo yawe no kona mowa e ko yin wiwa de sui kome we mi wo dete ni che daho to a poto jiro mo kona meto meto le to pine din bi e arado we ma to ye amatindo ye na nawe alonu we ma de to ehe koto na leko wa buna kudena azo egbo to e dike mene ya mene wa ehe to ariho e bo awuji azo egbo to e dadan to za ime tiwa wene dona we a to present to ze na okro na hajito no konto meto le ira wa de we na ye ni ko to eto ki gome ni ko to we
1: nya to dido to gbon kan ji jawe bo ajo dewe na krisi to ye ho ne gbo to tun godo to zai me aso ganza ni ki e tinu o ye to ji ne cha do do po po do krisi po gckhq.org/connect we ninu mi so gan gwa la na we na so ni sisin to epo do krisi po ni ato dido to gbon radio ji jawe ma jodo na krisi dare bo do yin to sedo arado onu emi abiosan si le sedo number e please 234 915 444 9263 arado you call to a local to sedo numero e lo number la sade urado podogo +234 915 444 9263 mi na iko me won lo susu na ro gwa lo na we to gbe mi ma to yoyo me na ro hodo okun na na mi nu mi bi esan si re pe pe mo yin ko tu yin ko yedo ino ame yin ko de edo yon we to leru tu to azon akpa tu fi anono yin ko de mere do yon we bo na alokan tu lo pepe mo o lenu fi anono si address iga we nenu mi na pe goro jedewe na lo gbo na gboji zoni tu podo kokuru na po chapo krisi po mi o me tinto lenu nkoko leto ayan gosu ene le po me no kan to mi ton le na jedewe yi alelu we ma pe bi na sun esi bo wona nu emi bi o to me le po jale ajode doblomo na mi meten do gwala na weto o beji sunu yoyo to me po do krisi po de ato we me wula jale ana go ejona honjina tole e ko na we we ma lo bo mi o me to kanjile ana do yin ko to lo ran WhatsApp number e +234 915 444 9263 Kabia ni ziniki lo gckhq.upconnect O meju eton ja ejo na do ko de po ye po ula o na ni netu na do mo yi azon ja o tu de ado nu kumo nu ne pe pe nu kun ni do tu jure na na we o jire o jire ni na adadi osan no menton we nu ne pe pe yi azon lo to fine nu ne pe pe yin awu tu lo nu kun bi ade to fine ju pe pe goma yi se bo
0: o tre lo ko wa o kru na jesu na do mi asan po na we do nyenyo e do nyenyo e je lo ko wa ina ya tun po na mi o je lo ko wa tin bi e ana ponda poto eji bona si a lo to edo pi ati do apun ton me lo te bona si a lo awe to hala ka hala jiwo ye awe to ran me ina so hi atun po na we ti bi e ema ko pata dopo lowo e to so epe mo e kakado yi o tire to edi e na do ma san e gbo yi to ni che he gbo ko to ti ana blekpon bona mo azan egbo to apasa to egodo pinne jalo do podo de weji bo si alo aweto ene to aka ambo mi wule awu na do ko de bo jesu so wule awu na do si yo mi to de ho oto mi to para mi yi wona we mi to para we na to han epo me ya na mi na do nyewe chiwo ya we nyemadiyo okuno jesu mi wado le ado na mi do mi ni wado yewe ye asun han epo tolo to so epe mo we kaka do yi to yi mo wa da yi a pe ko na do wa ti bi e eno to mi se asun tola po wa nu kan to e ti bi e ni asun po na ye to jesu nko me mo eto tukado eto tato me
2: ati wuni 18 to pon to me oya ta ka me nu ko bi ana me satani ton to taglo to me o da na we ti bi okuna e so pa na ye to te sui kome onu de pepe ti to apasa ye ton go onu eti ene abu to chopine to te sui kome onu eji to apasa to eko lapo bo bo mo atun ipa yi to jesu in come apo eji alo eji ti de pepe apo eji alo eji pide pepe eji to apasa enego nde pe to we mo atan ipa yi to jesu in come opin we mo atan ipa yi to jesu in come asaka mo atan ipa yi to jesu in come tukade pepe satin to agbada to ego nde pe to apa ko me to ene mo atan ipa yi to jesu in come apa eti to do te eneme nde pe to apa ene ni mo atan ipa yi ti bi ebo fia to jesu in come vivere pepe to konkodun to ego vivere pepe to kupe ten to le to alinku to me to apasa to ego fila po mo atan ipa yi tin bi to jesu in come ye me ko ku sere bo ipo tena nde pedo ku ro ku na tani wa apasa to eji tin bi e fo bo si zanle tin bi e to jesu in come afodo po ewe grihu wa we to on wo de tin bi e apo e ko clear ni to ti e ponu so pe to awe to po to jesu in come nuko e ko tombo ma to nu mo nuko e tuzi o ya e cho nuko loji mo nu mi mo to yi tin bi eto yin ko jesu tan me ye me ku to ye me n bo pinan le okuro ni dalo pe ko to eko bo dalo to to eko se nu ti bi epo soto ko do da pe to jesu in come me de pepe e to si se to fila po tin bi e ma zo in gba to yi ma tan ti awu to yi awa no kuna e ko yi bi ba si Jesu ikome mi wo date niche niche eko yin wiwa bla de repon Vive la couille. Black point, black point. Nous avons pris dans le wada et dit à ce gawa. Akoboye. To lenu fi le po akoma zanja o to yi akoma san gbo to yi ble de epon ble afo to epon ble agbasa to epon bo ble nu kun to le epon ble of teme fi de pepe de atindo to klara agbasa logo ble epon bo eko juwayi okuna ko dalogo we azanja o lo ko jo Ako jemene kanu yeko hanson tu ekbo black basa tu ekpombo nwe gwa makpe na do wada yi chewi waji enda cheche mwa zanja otu yiwe dalebo ma okunu tu ekpo do mekpo nijona se kunu tu yi Ira nwe jiwe ko wa na we to gbesan tu me asagande kunu tu na mima enda to pinpongbon kan jija we ma kunu tu epodo mi pobo ma epodo mi po asagamba video testimony o kunu tu etoma bona ma epodo mi po to nikin eji Jukwe we ko dona we. Azonja u lo ko jo. Ble de we pombo gunu. Ble de we ponji. Ble pombo fi aktin do. Vive de te fine lo. Vive lo ko wayi. Eko wayi. Eko imi wa. Eko yason tu ekbo. Azon ekbo du ma vo kakado yu we mo. Okuno ko dewe jemede kanu be akoto mezi mezi nglo mezi mezi tu ko juwai be ato ya seme nglo ene ko juwai atindo to kla nukun ton de fine ble nukun to pombo ana monu zati be atinto azipo neji Keke vini ma sen tu ba ako ma sen ba fombo sen zani. Okuno ko dalak ba san tu go. Eko dalak ba sa tu go. Mi jona se konu tu ma. Azan ja ou de ako mo ye gbe tantan. De mi do tenokpon okuno tu di. Mira se okun leson kanji we me diye mo e ma no senu oku igbande wayi jale owo eko edo owe ko di egbon wa to che awele po ki bo mo ran senu so owe ko di egbon amon to egbe n so gan senu akose to yin jesu to me pe amon ya o to eton hun ba so gan senu me jo an te we pon tin biro e ma Koto nun se wwe kori wa igbon. Shikba to egbe.
1: to Jesu sin yin ko me do me jukwa ton kode Jesu gan senu mere ni dawad hallelujah bo Jesu ga senu hope na Jesu hope made the praise Allah nise iyaju eduna mi ero mo hun ti hun gba asen gba ti edu ma bona we won nise mele bori bon won season Zizan. Pa oklo nan. Na wa yin mi ton yin. Chuam. Ere yin kwa mi ton yin chuam. Ete wa Jesu wa nan wete ekbe. Ere. Eta de kurone biak basa na cheme. Da ema sa gansin zoni. Okpo ena he din. Eta kuron biak basa emi tome. Bia mwende de li wando. Ogo ne mwende kbo akotindo tukla e. Okwe akwe di kbo emi biyo tukla eme. Amonto zame okonan dala emi go. Bia mwende to jejeji boto ninondo. Edo masojo na zan okpoloba. To Jesu sin yin kome. We tena ma zan jaw la ite. Edo we na ome jwe ton hode. The same man, same boy, to him. Yes, I am on to him. Oh, boy, he ain't even starting back. Kaka vid me, since I am starting back. Made to finish, pao, kuno. Be a moito zonizin. Me nebo sori mo. Be a moe me to kekavij me. Be a no si sedo evlo zonizin na edi. Bao Kruno. Bao Kruno. Bao Kruno. Biamo. Biamo ya. Won papa to zonin si mo. E ma so si an yi. Keke vi men ba. Ba shorin bo ma. E le yi kwa mi le toni e mo. Juwe donawi. Otobo masara kameta nono ya. Masara ka. Sinto lomo eno no don. Jwe dono ya wanonde ya doa. Zan me jesu ko wande na wika vye me mo ya. Di itali sinto me we mo. Pe yon zon chikbo. o sun ene ni ewe mi ko si ayin do azinpo eme ero ye wa zon na mi ni ye ze khome lo bo de ze obro godo emi ma so gan fon bo sin zon ni bana nde no en khome lo amodin nule ko je kan bo emi so gan sin zon ni same ite joro ko we gan ero nle ponte e ponte pata den nsogan sin zoni oya bo le do aleji be ma keke video ro si se lo dia ero keke video wa ro si se mi no wa fi Present zoning. May my koto zoning zeni mo. Now soon. And then the bank point bank point. They do zoning zino di. Ba okro na. Mere ni dawa da Jesu yon. Da Jesu yon mo. Ba okru na. Na wè yin tuyin. Janta gani. Itewe Jesu wana wè so jari mo. O to adu sinche tolo mono senu da ya mo din so gan senu po lo tolo po hore mu o pe awori etejo etehin o to sin tukara wa rawe ntepo na lo yi ni lo kuro to amo so da lo bo yi bi osun kan me bo won ogbonne bo lo le mi lo re mi lo nure si sa lo to me so to mo o to sin to kra wa mo ma so gan sin na ku awo di gbon amo di o to mi ton hun nu de ba ku bo mi gan ma za amo di o to lo hun mo amo yesu ndo to amiyan tan lo yesi ala bo su to amiyan tan wa to ho do ni boye gan yi o to adu sin ton lo lo se ya di eto si se po to lo po ah ese lu mo ese lu pa ogun na mere ni da wa da haleluya asen gbo te du ma bo na we mo ibo idara gbe tole nu gigona da o e Jesu Kristi wa na we era we na mi wa fi o fi bele to afoko emi ta wo le po o kule to mi kule mele wa do na dala lo chimadu si ami be ran hemi